0: kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake to kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kaytana dokoshin isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit seka kami te komi seketa

0: Amkai jerapet, am isa da ayangan naiket, da amkai tawang katak amkan kopahle. Da arma na chako ayangan aso.
1: 36-24-97-08-52
0: Da arma de resistencia na chetakan isa da ayangan aso.
1: 137
0: Da apaka koaigi na che ayangan aso.
1: 911
0: Da sak awayaten na roxel aktak na che ayangan not kasiyawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak tiyahan. Da maiche anegen na che isera ayaganaike ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kowitapuigi. Saishet da am onole. Uoye komi.